Ay, ni nangise, yafunana yacholana, amantombaza, apega bafana, ay, ivaisa besa.